lamini mbuze inquma deme deme inkundla sikhala ngintelezo mangifaka isiphandla ngisitatheke imi phela mina imbuze inquma deme.